kwama wikase tuwa mako bada nduwano kusi ye tuli ndi wano yoto konete bono ningo ndi ndi bono kwa reka nzora tebantu roche wane mechanta toke tira ya ya nage nande wika yango tenga bantu mbali 2013 ni wabe kirete kira sana umo ika kwanzo ulingo 2013 ni wetane tiyo yoro bono yubo upake pukete chani simpono mwa chapa sae bono mwe muri kurikuru na mangana ye siyasa na ichikura he ama kia Bago ika 2017 nande kotera kulikoli nande baga teo kurustole bale baru baga tu mundo 2013 baka rusio 2017 baka rusio 2022 nande bono baka sani baka chukurusio 2027 honi nkimota gete pado napo para pukete yeso uporai nama yata pinyoro mbiri para pukete eze ngencho yuporai na siyasa no choro rai anda kote itu edo ene zitali kemero ngepere na isano take to the bank na kipano wate pa mark the date No chorale kaga sti chita likire nga manuwa tatu cha waka chikuro mwane nogo toikyo 2027. Ima. Bago kiri nyabange na monabange na indi mogo tegu ni mwati chukura chiba kiri nyabate banki tuwa li retogo chiku wake kura mbali waka kura. Gosebao ni bivande, gosebao ni chukura, gosebae guchipe sabao ni miando yabo. Ama tukabira tatu pacha kura bange na to chande kita machi, to chande kiri roche, to chande kita bana betu chifis, to chande kita bana betu chipasari. Elini donate tutakapitia tu na toko itaka elino toko kora na toko tambo kwa jimono tuwebile toko ato pongo chinsinde pongo tuwa pobuwe ngoko oko weka kwa weka ngumbe nandu kwa minyo kire nandu kwa ira nire kwa chobana ki atari otu aetera tuwa chandika sana nandu nki mwaira nire pale nandu no otole sabi ae kana kwa no manano kobe kwa na oko opa moyo opo ngai ni kwa na koto tebitubu na vile kwa na koto sari ae kana koto sari ntu no otole Chide kemero ngepere na isano na iverensa neye moya. Bono mambia good morning kuruwa ase ense moya o ata kwa isinga yoga ndeto wekoye la kuruge siyasa. Aba anto baka ndeto wekoye asa mangana siyasa. Nga iya boka ndeto wekoye la kuru nga kibiko irete. E mambia ngi ya kigima kure mbaka si South Ruben Center mbasu balire kale buchauru. Paite yo mga sunore o tagete kubara Nairobi gabo ne kiombe nkobole tole rendo yo mwote nenebwe kiombe nga nere da grasio mento e kiombe kekia avanto bali bobo eto po kendu na bakogote nga kimore Nairobi o nyomore vyo mga so ngake emburo po kendu nga kilinino na kimoro chesa inesia ndesimbo tomsi avanto bali Nairobi nga kimwa tevi kwa mangana naro chikoromba tepete nga sinale ba nga baono ba manjire chinse mochiri ase macha yago chako ya papa antumbali chinse mechiti ya ikoro kumukuru kwa Ruben mkuru kwa nchenga abantu bamatare no turuma abantu bale sinara alikali opangi amacha kuti atirimbuka kuti atera ike ese watat bono mwate bigugo se morate bigugo se toganyete ntuntoganyete a good morning kuruma simba ogoteba aiganere nkaf naiwe tembra by the go tubusi myongo kamyongoka yani egwate pagusi ya mufwa ngebyo binyorombire mbure gotu ngasinale mbure tari gotu oh mano sobole bono buno yagote bange bitumanto asimegete he ngabone bitume bibi abere bitungo ae bituma mbiri gosime ku bituma biko komeru atata ari batinya kwana e bituma biko komeru mbiri gosime ku chinzi yakana chichi gosime ku bona agoteba e bituma tu asime gete biabere bitungo mwa komerete bona ko ranga mbrete kali go twa bati ya masimba go singa ke chinze monchire mbure go tubuya go si bantu mbare bakachinye ni batabwati na ki go se yabete ao I don't know Aya kazbon meroka ninkoro chikosbon yominto agoteba nwale nyako echiduka agoteba maigana mange sana gosbon agoteba nwale nyako eduka kinyako ya aralia aya injinia Josh korukeroka agoteba muvua bado ube sasa si unaona aya anara agoteba wodi eto tochandika kakitandika kumuranchi kiagera boni gano rangeli oi no ye sana chete baka manyenyaga manyinga gaitika bakara nande baka oncho kabaka genda chinchira chiriti abo ba banalet abantu bari twanje tetwe mechando no tebi kubona bego se bara ya baya kyango I think it wanted to twe mechando ona baba ko na gutandika ko kirento rache tokore aya omwari mo genzi ni nkoroche genzi ticho mari mu Gregory Nyakonde I am happy mu yamuka preps kama me aye sasa wewe ni sadist Bono mwalimu aina bongo mondo. I think nando kukaru mondo aseno. Yani o mwalimu kakwete bianga moko treo na hapo kire preps. Yani kakio mwalimu. Kwa pano kwa kutocha andeke amu ayi aki aino mondo aseno. Aseno onye mwale bia o mwalimu ino ngu. Uyu jenis aki anakato mondo aseno. Anitaki mazuri. Ah, weni aseno. Please.